ang atong SRS Media Ministry Cagayan City. Makikaubang kaninyo, pipila ka mga guto alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon nga atong igasaysay, atong isimplify, o gatog yung Sabto ng Mayo, ang hanay ng leksyon karong simana gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, mag-abo kita. Maluduyon nga Diyos, nga nakasimula. Imutipigan ay mong mga anak sa pinasahe. Labi na niining ekonomikanhon nga kalisod sa tibok nga kalibutan o sa among nasod sa Pilipinas. Ay tugot o Diyos nga imong mga anak mabiktima niining mong mga dili mayong dagan sa kinabuhi. Isupply ang ilang mga Panginahan na adlaw-adlaw. Ipatubo Ginoo ang imong gugmag panalangin sa matag usa. Pagkapan ikaw sa tanan nga naminaw sa iyong mga pulong. Kinikita ang pag-arawa ton sa ngalan ni Jesus Manduas. Amen. Ang atong title karong mga kaisunan, The Role of the Bible. Makaunsa man ang Biblia sa atong kinabuhi. Ang teksto ng ngayon sa Hebreo 4:12, isumada ko na lang, ngang pulong sa Dios mahait pa kaysa espada nga dunay duhay sulab. Nga kini magatadlas ngadto sa mga lutahan. Manutsuot ngadto sa mga kabukugan. O nya kini mutabang pag-ilas sa pangunanguna ug katuyuan sa atong kasing-kasing. Mahait pa kaysa espada nga dunay duhay sulab. Sa mga nasod tungod kay may kagawasan sa relihiyon, bisag unsang orasa sila makapalmalit o Biblia. Gani, panghatag pa yan. Apan sa mga nasod, diin walay kagawasan sa relihiyon, hilabay ang kalisod kaayo ang pagbaton sa Biblia. Tinago-tago, smuggling, ugubang pa. Dagang nagrisko sa ilang kinabuhi, aron ang makapalusot ang Biblia, mga kaeksona. Ang Biblia mao ang pinakadaghan nga libro nag-iimprinta sa tibok kalibutan. Pinakadaghan na libro nag-iimprinta sa tibok nga kalibutan. Gani daghang mitahan sa ilang kinabuhi. Mihatag silang kinabuhi. Tumurugalang sa pagdipinsa sa Biblia mga kaigsunan. Gani ang Biblia usa sa mga karaan na sinurat. Samtang kita magabasa o magasabot niini, ang Biblia magagiya sa atong kinabuhi. Ayaw ninyo bayae ang atong Biblia nga maabug-abugan lang, white, basa-basa, basta lang na i-decoration, mga kaigsunan. Ayaw ninyo nang himuha. Panahon na nga inyo nang gunitan ang Biblia o magbasa ng kamungan. Ang Biblia mo ay naghahatag sa pulong nga puno sa gahum, gikan sa Diyos. Kay Biblia maong ang Diyos nagigsulti ka na to, nagapadasig ka na to, nagausap sa atong kinabuhi, pinagi sa nasulat sa Biblia, mga kaigsunan. Ang Biblia, dili kini lamang libro nga panggrado, mga kaigsunan. Dili lamang kini koleksyon sa mga sugilanon. Parang katahom nini, nga nagasaysay may tungod sa paglalang sa Diyos sa kalibutan o sa universo, aron kita lamang mahimong suod ngadto kaniya. Ang Biblia nagatabang ka na to sa pagtubo sa atong relasyon. Purposely, gilalang sa Dios ang kalibutan, apil ang tao, aron ang tao makigsuod ngadto sa Dios. Ibutang ni sa imong una, nga ang yawa ng itag pamagi sa pag-atake, aron mahunong ang atong mga panahon sa pagbasa sa Biblia. Kontrabida ang yawa niya. Unya, ang yawa nag-aabog sa mga tao nga malayo gikas Biblia sa usang pamagi. Kabisi sa negosyo, walay pagtagad, wishy-washy ang pag-alagad, gikapoy, unya, daghag kalibog. Moni ang pamagi sa yawa aron di taganahan mo basa sa Biblia. Kaya sayo ng yawa,
ng panahon na atong gigugol sa pagbasa sa Biblia, kini magkapabuhi sa atong kinabuhi, magapakaon sa atong espirituhanong panginahanglan, busa mabuhat yun ang yawa kutod sa mahimo aron na kita iyang mababagan. Ang yawa nagpangitag mga pamaagi aron di kita magkakuha o kaalam gikan sa Biblia. Kaya ang yawa na sayod na ang gahom sa pulong sa Diyos makapahimo kaniya na walay gahom. Ang gamhanan na pulong sa Diyos ng mga Biblia makapawala sa gahom sa yawa. Sa Great Controversy, page 593, naging undi ni ang yawa ng itag pamagi sa tarang mga posibilidad, mga pamagi. Aron ang tao babagan sa kaalam sa Biblia, kini mo yano kayo na pagpadayag sa limbong sa yawa. Si Satanas na sayod ng pag-ampo o ang pagbasa sa Biblia, mo kini ang gamhanan kayo na hinangiban sa tao batok kaniya. Episode 6:17. Ang yawa nagapangita o mga pamagi nga ang tao malayo gikan sa Biblia. Dili lamang na kung malayo kita sa Biblia, dili lamang ang atong relasyon sa Diyos mo ay napiktuhan. Apabisan pa ang atong relasyon sa atong isig katao. Si Satanas nagpangitag pamagi nga mahimo kita ang busy kayo sa atong panginabuhi. Muna nga hatagan tag mga problema, hatagan tag kabisi, aron lang dili kita makatuon sa puno sa Diyos. Tingali na guna na itang mga kaigsoon karong na kita suod sa atong Diyos. Apan ang tinuod, kung dili kita magtuon sa balaang kasulatan, dili kita suod sa atong Ginoo. Hinahinay nga magkakaluya, magkakaluya sa daya nga muagi na ang mga kapanahonan. Bisan pa nga itong relasyon nga ito sa Diyos, sa kakadaog mga kaigsoonan. Apan taliwala nini siya nagatagad ka na ito. Magkita na ito gini sa mong teksto. Tanawa. Ang Ginoo sa may gugmaon, maluluyon sa pagkatinod, walay pagkupas. Wala siya undang. Kay ang iyang pakigugma, dili mapakyas. Kanunay ang iyang pagigugma ka na ito. Kanunay bago matagbuntag. Mokini ang dako nga katuyuan alang sa mga tumutuo sa atong Ginoo. Ang Biblia adunay otoridad. Sa pagbasa nato ni mga kaigsoonan, ayaw pagpangita sa mga teksto aron isuportar sa imong kaluyahon. Kaya kung magbasa ka Biblia aron magkakaplag ka ug suportar sa imong kaluyahon, naidaghan. Apan magbasa ta aron mareporma ang atong pagkinabuhi. Dili nato kontrolahon ang Biblia nga mo'y kita ang magbuot mga kaigsoonan. Nga ito lang hagpat-hagpaton, kuha tadri, kuha diri, aron lang ang ato mo yunan, mo yung atong kuhaon. Dili. Kaya kung gusto ta nga ang Diyos musulti ka na ito, pinagis balang kasulatan, atong basahon ang kinatibukan, Old Testament o New Testament. Huwag kitang mag-aampo na kitagiyahan sa kamatauran. Ayaw pagsalig sa tawhanon nga kaalam. Dili. Dili mo tipasabot nga ang tao nga doon ay mga gilukdong mga diploma mo ay bright sa Biblia. No. Kung wasi interes Biblia, wala. Mga kaigsoonan. Ayaw gibuhat ang mga kaigsoonan nga ang Diyos mo ay mong ipahaom sa imong una-una. Dili na mayo. Magbasa ng Biblia as is. Kung usig isulti, mauna na siya. Mga kaigsoonan. Ang tao manggod, makabasa sa Biblia, ubas na kung garbo o hambog ba. Nya ang laway lang ipakita. Karang teksto yun na mo yung isungag sa mga kaigsoonan. O sa mga kaigsoonan, dili na mayo. Gumagamit ang teksto rin nga atong ilang paso sa atong wali, batok sa atong mga kaigsoonan. Sa diyan nga magunaw na kita nga ang atong abilidad, atong talento, mo importante sa tanan. Ikson,
mubati kag pagsalig sa imong kagalingon. Mubati ka o guwa na ka maginahanglan sa bisag unsa. Unya ang imong relasyon sa Dios imong napabayaan kay nagsalig lang ka sa imong kaalam, kahibalo o mga pangatarungan nga dili mohaom sa balaang kasulatan. Nato 1960s, daghang mga theologian nga nagsulat og mga libro. Theologian. Apan kung imong basahon, murag halos di na masampit ang Dios, more on philosophical. Muni igsoon ang talan-awon. Ngang tao mga kaigsoonan, nagkakawala na nagakadunot na ang ilang gugma sa pagbasa o Biblia. Balik tayo soon sa basic mamasa tag Biblia. Sumala sa maong kultura ni ato 1960s, matod pa nila, walay libro nga maong mitrusan nga dili mahaom sa dagat sa kapanahunan. Busagan ang Biblia, kinala mo adjust na sa kultura, matod pa nila. Kay walay standarte nga nasulat nga permamente siya nga dili mo haom sa dagan sa kapanahonan. Aba rin siya naging yung siguro ni Jesus, ako maong kamatuuran. Lucas 14:6. Ang iyang pulong nagpamatuod, may tungkol sa kamatuuran, nga kumplito o kiniputli. Mao nga igsoon ang Biblia atong makita. Juan 17:17. Balaana ako, pinaagi sa imong kamatuuran. Kayang imong pulong, mauman ang kamatuuran. Kung sa manang pulong, Biblia mga kaeksoran. Ikaroon ang teksto. Matagpulong sa Dios putli. Gini mo itaming panalipod. Batok na atong nagsalig sa iyang kaugalingon. Idugang ato kaniya ang mga pulong nga dili. O ayaw dugangi ang mga pulong. Ayaw po kuhay. Kung unsa na sulat, as is mga kaigsoran. Proverbio 30:5-6. Ikatulo, ang mapulong sa Ginoo putli nga mga pulong sama kini sa silver nga kini na ulay gikan sa kalayo. Nga kini na himong pure 7 times dito sa kalayo. Salmo 12:6. Kining maong kamatuoran igsoon nga dili mausab kaya ang Diyos wala may pagkausab. Ang kamatuoran kung kini atong tunan ang pulong sa Diyos, maghatod ka na to sa maayong relasyon o ang atong relasyon na to sa Diyos magatubo. Naging si Ellen G. White sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 704, doon ay daghang mga mina sa kamatuoran na ato pa madiskubrihan di adtong mainiton nga nagapangita. Busa, magamit nato kining gitawag sa Latin panahon ni Martin Luther, sola scriptura. The Bible and the Bible alone mao ang tinubdan sa atong pagtuo sa kamatuoran. Kung aduna may ubang mga sinulat, kinahanglan atong itandi sa Biblia. Kung wala ba ang mga sinulat, magkasumpaki sa kamatuoran sa Biblia. Natray mga suplemental ng mga barasahon. Aparatong taon kung wala ba kini magkasupak sa patakaran sa balaang kasulatan. Ayaw pag-adto sa Biblia kung ano na yung mga kaigsoonan. Rather, kung na yung mga hagit sa imong kinabuhi, sa imong panimalay, sa imong trabaho, sa imong negosyo, dagan sa pagtuon sa Biblia. Kay mga kaigsoonan, makakaplag ikaw nga lahi ra gyud nang atong patakaran sa pagsulbad sa problema mao ang Biblia. Ang sekular nga mga pamaagi dili makasulbad. Dinhi sa atong iglesia ug sa atong mga buhatan, himuon nato ang Biblia nga mao ang linti, lintis pagtan-aw sa kalibutan. Og atong pilion ang kinabuhi nini nga kalibutan. Ang mga nagsulat sa Biblia mga kaigsoonan, ilang gibati nga kining ilang nagsulat bililhon kayo nga mga pulong. Salmo 119:11, ang imong pulong
gitipigan ako sa akong kasing-kasing. Aron dili ako makasala, batok ka nimo. Pagkanindot ikson. Ang pulong sa Dios gitipigan sa kasing-kasing, aron di kita makasala, nga batok ka niya. Ang usa sa mga maanindot na pagulagway sa Biblia, mao kanang Hebrehanon 4:12. Nga ang pulong sa Dios mahait pa kaysa espada nga dunay duhay sulab. Mga kaigsoonan, ang Biblia makapadulot sa kasing-kasing sa tao. Diin ang mga kagamitan sa tao, dili makapadulot. Na mga tao, dili madutlan. Hulga, may tungod sa pusil. Hulga, may tungod sa kamatayon. Apag kung makakaplag na sila sa balaang kasulatan, mausabang ilang kinayaw patasan. Kung ang imong kasing-kasing na dugmo, ugunyay mo nakita ang murag na bungkag na ang imong paglaom. Ang Dios nagasulti dinhi sa kamatuoran sa Biblia nga kining kalibutan ang atong ipuy-an nagakausab. Gunita sa balaang kasulatan. Si David nagapamatuod kung unsa ang pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Salmo 119:50. Mao kini nga akong kalipay taliwala sa mga kasakit. Kaya ang imong pulong naghatag og kinabuhi kanako. Kung ikaw gigutom, walay lahandom nimo ang pagkaon. Kung ikaw giuhaw, walay laing handom nimo maong ikaw makainom. Nganong di ba nato ni buhaton nga kanunay tayong gutmon sa pulong sa Dios, kanunay katang uhaon sa pulong sa Dios, aron mga itata parahon sa pagtuon sa barang kasulatan. Ang pulong sa Dios labihan kanindot. Sa una-una ang kasing-kasing. Sa daya nga kita makabasa sa Biblia, mapuno igsoon ang atong kasing-kasing sa mga saad sa atong Dios. Sa magbasa kita ni iniuban sa pagkamainampuon, ablihan nato ang atong kasing-kasing. Kaya mga pulong igsoon, dili mahimong usik kung open ang atong kasing-kasing. Ang kainta sa akong kasing-kasing mga kaigsunan, nagaagad kini kung iusan na to, pagdawat, ang pagtulunan sa Dios diha sa balaang kasulatan. Mahong inagyan ng Job 22:22, dawata ako nagaampo. Ang kasuguan gikan sa iyang baba. O unya, punyang mga mapuno ikaw sa mga pulong diha sa mong kasing-kasing. Sigsaw ng pulong sa Dios, atong dawaton. Ang iyang kasuan, atong dawaton. Ang pagka-espirituhanon na pag-ila sa maayog sa dautan, magkatabang ang Biblia sa pag-ila kung sa maayo o sa dautan. Nagunaw na manggunig soon na kada Biblia, ang ubanang gunaw na nga, mga binuang rana, tilig yun ang mga maayo. Di sila magkaplag o kamaturan, matod pa nila. Sayop na ang mga kaisunan. Adunay na kung kalahian kung abli ang atong una-una, magbasa sa balaang kasulatan, ug unya maabli ang atong sirado na panguna-una, mga kaisunan. Mao nga sa anong Tesalonica 2:3 sinangayon, mao niyang katarungan, nga anong nga kanunay kita magpasalamat sa Dios. Nga sa diyan nga atong nadawat ang pulong sa Dios, na kini atong nadungugikan kaniya, atong gidawat, dili, ingon nga pulong sa mga tao, apan pulong sa Dios ang atong gidawat. Namo kini ang magabuhat sa sulod sa atong ginatuhuan sa atong kasing-kasing. Ang Biblia ay soon magabuhat, una sa tanan, ni atong adunay pagtuo, o ang Dios magasulti kaniya, pinaagi siya ang mapulong. Nagdipindi kini sa atong pagtuo. Apan ng Diyos, mga kaigsunan, ang mayong balita, bisag yutay na kang pagtuo, basta magpadayon ng kapagtuo sa Biblia. Nagingon mga kaigsunan, na ang gamay ng pagtuo, mutabang ang Diyos pagpatubo niya na pagpanako. Mga makita nato ang Lucas 17:6. Nga ko ang tao, aduna na may lugas sa mustasa ng liso, kanako.
ang iyang pag-ampo magkapabalin og bukit ngadto sa dagat. Figure of speech lang kana mga kaigsoon. Busa ang Biblia, magkapaligon sa atong relasyon ngadto sa atong Diyos. Kung kasing-kasing abli lamang na mudawat sa balang espiritu sa diyan nga kita mutuon sa pulong sa Diyos uban sa pagpaubo sa atong kagalingon, may kausaban mga kaigsoonan na mismo kita dili ta makaamgo, di ta makamatikod na nausab na dahil ang atong kinabuhi. So, igsoon, magbasa ng Biblia, unas tanay ang atong kasing-kasing. Abligyon. Sa sinugdanan tingali ang mga kausaba sa atong kinabuhi, gamay. Tingali, di mo matikdan. Para mga kaigsoonan, kung magpadayon tas pagtuon sa Biblia, ano na akong kahimuan sa atong kinabuhi. Ang balang espiritu, magapaliho ka na ito, may mo kitang suod ngadto ni Jesus. O may mo kitang maalamon sa kaluwasan. O makita na ito ang mga butang na wala na ito damha, mga kaisan. Marta, sinulat ni Ellen White. Ang pagtagad sa Biblia, ingon ng libro sa moral ng mga pagtulunan o sa lamang kana. Apan, ang mapinadayunon na espiritu sa mga kapanahunan mo kini ang atong pasukaranan sa kalibutan. Lahi igsoon kung ang pulong sa Dios buhi diri sa atong kinabuhi. Lahi kung ang pulong mo ang atong kinabuhi. Lahi gyud kung ang pulong mo kini ang magkulma sa atong mga binawatan o mga pulong sa atong nauna. Ellen G. White, Education, page 260. Parehan si Ellen White, ang paggunit sa pulong sa Diyos sa mga ikaw nagagunit sa ubang mga butang, murag ordinaryo ra bitaw nga imong gigunit ang Biblia. O sa nakapagi nga imong gisalikway ang Biblia. Ang pagsalikway mga kaigsoonan at nag-angkon nga sila tumutuo, lawaos tanan ang ilang pagkamaduhaon ug ang pagkakalibutanon sa mga batanon mudagsang kung ang Biblia di nato kinabuhian. Mura nga tagsumada. Ang unang gikinahanglan sa pagtuo sa Biblia mao, matuuhan ato nga kining Biblia pulong sa Dios. Muni ang unang patakaran. Kung ang adunay mga kalibog magbasa sa Biblia, daghan silang babasa nga dili managkatakdo. Pananglit, mangita ang tao sa Biblia tungod kay iyagyong i-justify nga ang pagpangasawag daghan gitugot. Adali ra, wari teksto. Si Abraham, dagag-asawa. Si David, dagag-asawa. Si Jacob, dagag-asawa. On and on, dagag-asawa. Unya, kung gusto ko ka mo justify nga ang pag-inom sa bino, wari problema, matugi ka sinulat ni Pablo kang Timoteo. Ayaw pag-inom o glon ng tubig sa kuti o gamayang bino alang sa imong kuto-kuto. Igsoon, magbasta ang Biblia, dili pag-justify sa atong kaluyahon. Magbasta ang Biblia, aron koreksyonan ang atong kinabuhi. Kung magbasa ka ng Biblia nga, naanatay na ang konklusyon, wagi na da ang atong pagbasa. Magbasa tayo, igsoon, wala pa'y konklusyon. Magbasa ka ng Biblia, igsoon, nga puno sa mga bias o prejudices, na nang may tabo, kutob lang sa imong mga yan, mo'y imong kuhaon, ang wa mga yan, imong biyan. Ang pagbasa sa Biblia, sama unta kini sa response, nga, mutuhok yun. Pananglit, kining atong itrapuhay sa magsabon kita og plato. Kana ba? Kana, muna kita og response. Ispunga. Pagbutang ni mong tubig, suyo po ng tubig. Unta magbasa tag-Biblia na atong utok, ispunga.
nga mutuhop ang puno sa Dios. Maritas practical application. Ninay mga maalam ng mga tao, bantugan sa kalibutan na maayog yung mabasa ng Biblia. Pananglit, si George Washington, ang unang presidente sa Amerika, matod pa niya, "It is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. Imposible kayo ang pagdumala sa kagamhanan ng tarong kung wala Diyos o wala'y Biblia." Buti pa sa buot, magdumala gani ka sa nasod na ay Biblia na ay Diyos. Sa Abraham Lincoln, mga kaisunan, ang iya sang isulti na yun, "I believe the Bible is the best gift God have ever given to man."

kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimog paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Hesukristo ang matalong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani-ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

samtang aduna pa'y panang ayaw paglangan niksan sa malumu si Kristo nagtawag kanimo nagaawhag sa kasakit siya muli pa'y sa kasubo siya muhupay ibaluwing laglagon ang kalibutan silutan ang dautan busa alagad karong

Sadilipat ang magsugod sa itong pag-ampo. Basa tayo ang teksto makita sa Salmo 23:1. Ang laingon, si Jehova mao kong balantay. Walay makulang ka na ko. Kung usali ka ni Jehova, bantayan ta niya. Sa tanan panahon, karon mag-ampo ta.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kinaa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun kay kita na ani-ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: The state of best music.
2: Best music.
3: I love the music.
4: The XBH 103.7 FM. Hope Radio.
5: Hope Radio Tango.

Mga higala, alas 7 na ang takna. Panahon na sab sa pag-ampo. Salamat sa Ginoo nga kita-kitagaan niining takna aron kita makaiusa sa pag-ampo. Apan sa dili pa kita mag-aampo, ani ay mga pulong sa Dios nga makahatag kanato kalipay, inspirasyon samtang kita magahimo sa atong buluhaton niining adlawa. Ingon sa Dios sa Matthew 11:28-29, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Nindot higala nga mga saad, kung naa kita'y mga problema, mga lulan sa kinabuhi, duol kita sa atong Ginoo, kay siya andam nga mutabang kanato ug mo panalangin kanato. Mag-aampo ta.